0: Wauki, ili dia mangaringi cho.
1: Oh, nyoka ka sembe machapi kan. Kandakun, ayunakun. Sembe machapi kan.
0: Predi kanga poka juxi kangi cho wauki.
1: Na, ele já preocupado macan.
0: Hindi kuna na dios wangwanyu na hukta kanachu jakinai.
1: Sisto na chuauki. Na kuinda hapis kanik. Sina kahaku wauki, dispasimita palacho. Aku cija gurbi jata. Asta plasta kuna.
0: Wauki, ili dia mangaringi cho.
1: Oh, nyoka ka sembe machapi kan. Kandakun, ayunakun. Sembe machapi kan.
0: Predi kanga poka juxi kangi cho wauki.
1: Na, ele já preocupado macan.
0: Hindi kuna na dios wangwanyu na hukta kanachu jakinai.